0: sa sa nyanko pon enni mo a bra bon enni
1: plan bu nyanga bringi na 104.5 ye dance
0: bringi na na mo bia ye betu bia ya menni mo a enni nyanko acha ye da was

0: sí, ya solo, ahí. Ancha bani do ayaya, mi no mi ano. Send bani afa wodi ansi, waya suba jamu. Hey, when you're in a
1: city of God, this